me kwen yon kopon ti ase. Ti e biye, bebi o biye dro, wa shi ase anu. E su ti me dro me chemu waho. Do biye diye wono me diye nyan kwa wate.

0: so me who ya no na atum frisro abetum me. Katso bi se bisi mi nya fa cha wo. Bi si kaso cha wo.
1: Crown24.com. We speak the capital. Mene Obana.

Kristo beja won sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega won sa se e kan me

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini cheko to

Aichi nyami o nyami. Ayeye, ayeye, ayeye. Mayamba kulusi aida sutale masamboru wa sababa. Yamba yimi anko pamsu. Asida ayo nyami diya. Ayeye jo yo nyami diya. I love a pain yon to my Lord. Adwazi danyo mo. Mano asida yanidia ah anyo nyam nyam zuya badia dia